Paan tiw nga timpo dabo nga lancam nako uduka lalo balat marin sa kami duwayang inang rimbang ardo tukumang mo lamo udadal ko ayo asido tekeda tapo jari ay kanan.